ano mene me nua adisi na afei awura esi part ntumi ama baby a wo bi apart ye wo show se so wapo mu ekra na edodoa ye wo shi se oho beto senso uko baby so da wantumi ama ye bompa se obaba bedufie asumtwe mu anaju mi nua David Kusi Apia ewo mpasetia na mi aduma 19th obato obadi ye beba ya beta wachi ya mima ya ahudini mkwa ya beba ni ya beta wachi man 88 wachuma mpaseti ya Golden Gate Information Center manager wabia ubia mchia wano yere Doris na fei mumba inye na sansu ena mini miyadi ena siensu fie busia fuhu ifi adansi bobrasi ye ura captain retired akumia ajin etafrenu upeni kufi amwabeni ufri munu ene busia ye enechie ye inyina ye kotaya busia echi captain retired oyemasi intimi kobi na mwamba inyina inyina Clifford Dubai ni osi wadamasi Sansu na Selina ne ajua hinkanu mina so muda mwasi se mubana mubeta wana china okra ompapa wongofa wadi yinyi na captain retired akumea ajin na yepenu krabia yenumu na chisi kasane na miya aduma ochina ombe Sansu esi wongu subi wanasi obeti nasi biu na wadi yuyo no abe chiri abe yuyo yukra kra kra kra inti ochina su mumrae na mumeta echibi mwa ebisuyani adofui afredi minemu etna kopimese anopano siya ebebo inti nyiwe fidi enu emfri ya yedi enyumu na yedi etuwa boso mwati arehose ma aba yinyina yinu ya ba benis ofe ene yati se inu ya bayi efrimu arehose mpaa

no pe ye wo nyame o enyan ko pon so tim hoda nyame no on sanda se de wo nim nyan ko pon no sa noti ati sa ne ati sa ochina ati sa da nyame no on sachada

shete na atwa ma wura fi se pon e fi kick popo pon e te se pon e ti akosa beti na die park o chebo na rek pata wa tane kama kama ero kna bon e ko o chebo aise ko poko kwachman aise o poko kwachman aso tabi o poko kwachman ti mi afa pon na ko lions martin be i bon se bon e formo pon na ko di goalkeeper francis yamwa yamwa so ti me chebo mara kura apa cha ya fan ismail ato captain

point akura apranti ye fa no ismala do ochebono bana koma ni nyua lions omo ana de point ko center circle acha flyers mate na popo ni nyina sesei omo de point no se wram koto kwa famo ochebono kibaka na su dabi apranti fa no francis oduma so atima ay outside francis oduma ay outside gh sports life goalkeeper Tanlad Ibrahim Regina Bonachi. Tanlad Ibrahim. Ono Regina Bonachi. Opeja ball tete. No shabla te fi mana sanja na sre pa ya pi ball form. Bonu anti mi akoletin poda gara center circle. Richard Poda the point cup kwa faso. Bona kora ba te fer Patrick Kasiru. E selu so che bon hibe jaw. Jaw ne kura ponu ibo jaw. Jaw so ti be je bon. Imaral mama. Watene kama. Mama na de bon eko. Shimaral

0: na fe ne die asama to me ne die mi di do cha fo yina mu na cha fo yina no na do do no e ni se me die na die na mi ni mi se awewa e fa abo ne fa no na ne fe no cha fo yina na mi kwa chi sia e na die ni e bebu ni e kasa e kuma yi me kribe o pa yini bi ano wa se mse debi chefu inano enye aluwa efa asa yuwa abonifa limu chefu inano enye ahayi sebi ya awurumu anase suma ahayi eno enese ubiya wanu yue aluwa yedidim enedi unyebi nidim na yedi ahayi ene debi anaturu suwa udiye eno na chefu inano iti mwada uruma Because so we who says sa no run a trip papa na chairman. So sa and it yeah, and as I say, you with the wooty, you make phone and go to my yard, man. You be sure. And then you mean come on.
1: Yo Utia Dasi, Uti na tin in canoe. Oidwa Uti said the no canoe, said the car says a chicken no. Sana mto
2: ekope
1: achichira die na do di kan huye tafu ose mididi die mu
2: ai
1: ose kokugu nyumfu na die mididi die mididi chafu
2: ose odidi
1: chafu hina se de
2: ah the high
1: se o kan bibi ose chafu hina no nim se your friend say kuku abo ana se apotori abo
2: mhm enu kwa so anya bi
1: anya no bi
2: bi
1: ne fe dia haban
2: aha so
1: esa
2: didi ah mere mere mere ya adwene
1: one ne ya adwene
2: de mene no anya adwene
1: se
2: se kuku obi a wonwe no kuku pa na se ay dinama no
1: se na enti ne edo kan sa no
2: anya bi
1: ne de bi anka menyu no kuku ne de menye bi se wo de ka zem sa asama ba ah ono a ono pa otu amanfo kama no ne de be se de o ha na ye twene ho sa no
2: wanya bi no a kire se wanya papa andidim ne mu bone de nko se onya didim wanya kama yes
1: e na you afa kura bo no
2: ayu afa kura
1: de fa no kura bi onya bi no odidim mpo ti ne de ha ban
2: ene ne kwa kire
1: ehe sa ne bazu kire
2: okay
1: se o beduasa esa agi abayen enne de menya obi mpu na
2: maso nya kura
1: mhm ti exe o ti ke ya owedo
2: awaji kuku nyo fo de nim se obi onyu kuku ukọ yani aye kwa eso kwa bre kwa eso pankrono a kuku no manwe sisi wa eton
1: ndi die komoden kra wonya bi mpo
2: wonya bi ono onyo ni wonya bi ndi afa nchemfre kuko ni fa chemfre so asa abo
1: enso
2: enso abo no
1: kodra ban
2: che se ne wiewie ni kra ni sa che se die mara pa
1: ni
2: se
1: ni
2: kuyi sa na me ho no
1: okay
2: we kra nchemfre ndi ese ka no kuyi abo won die ese ka won so
3: ko sa ka no ho die
1: afu no kra wonya
2: afu no kra
1: nso nte ne die wo bedu asaje abaye yin ko wonya hwe kra ka ne na ba ku betra ni nche
2: you know some as you dey ba ku kra ba ku kra and na ba ku say o ba said this one be her wo
1: oh say the bube so ba be show why e nyam hye ma hwe me ba ma me nyina na me ho
2: ache okay wa nya bonus nya
1: ba je wa nya ye nchi no but the e ni say e ye ni mguase so ma wo no
2: say na nyam de ban
1: enye sanity enti fan shi wetin usho ba anya se usho na man se
2: ni
1: mehwe nemum obi nim da akye se ntina yesi ya wumba u yare da ho na abo so unua ba wo ma me ba wo ma me nua ba ko ne makura ba kura nsi wo mehwe umma ba be show uti ase nti eye kasa ko ene ya bebu ahodo wo mu yo yan kwai na yan hwe de ne enso so eh ese na anu na na akohine enso di ba ko bi ma mi o nana kuhini di bibaye nana kuhini di bibaye nana kuhini edi bima wasi ya sedi ya di asa

0: Okay, yeah, that's it. Kajufu sunu no. Osi asanti didi nsu asanti nkai. Odama ya ubrigu. But nini na yemu no? Lumba do de asanti nkai no ne kana sim. Asanti nkai.
1: Ya papa mana. Mwaki kati tini.
0: No. Na mama. Onu ori kana sim se. Oya papa mu baby didi ewi na se. Onkai wai bibi ama onkai. Lumba do no fa asanti nkai no di bore nyom.
1: Ye pen pa
0: na bossi no.
1: Na number tie.
0: Eye yen fancy wo. Afi ye ni kanko amamre mu no. Ese ye du bi su ahimi ohini ana ohima bia nan mu a. Die no mba bi sa na obetumi aye. Oredo a.
1: Ago se meda se. Na no menya nsam mu no nim die mu no. Ye yi ohini no a. O sua che ne manfo. Na wo sua che ne manfo wie no. Na track no so sua che no. Ti se nana nyi ho a, ana se nana ho dodo no a. Ana se na tukwan a. Atran konwane na behwa chiri ge ebe yinu no behwa chiri se bia kontehine na behwa chiri na so toda why nipa na toda na se bia mu anan moni mu a na nipa kwore na oyare a ontimi emma emma tadwo mu no esa dia da na menya nsam no ye yi nana ana se ne wofa si bi ese on tane na so enkosi se ne ma beto yi na ni obetima ye ni obetima ya ni se obaya dantamu ama atrakonwa no na na best one na era boy best one se koko frɛ kontehina na atwafo hene breme afei obaka sesie na ho na na betra dwem ebia na na ontimi ema obaka sesie ne ho na opegya ne fri piem na ba betra edwem obetima ya no na ontimi
2: de ontimi ye no de ontimi ye no soso
0: de ontimi ye no bi ni sei
2: on to me in fra and to make a see in your own ohene which will be now so afe on to me koton asasi bi se ye de me na ma
0: hudi
2: ma I'm going
0: to say hubi edi
2: debi
0: ya nana nama anukwane
2: nana nama anukwane dia
0: ya nana nama anukwane se kuchab
2: omeye ohene
0: koton waye kebibre mfantu chumyo uwa kufu anu
2: asano dia
0: yasuma ya neyo ya nsuma anu ya no na nediye na akwe ye
2: asano ya bwane nono
1: ebwane
2: enti uon tumi nyanu huwa kesi semse de ya wako soa ya uye na wabidia kumyano debi untimi
1: ebiyo nso no on timi atrako nyane transia na mso watine wahena aso enti on timi metramu bi so wahene
0: hundu wahene na emu ba on timi
1: wahene no yare woden
0: na edina trana so on timi metramu bi
1: nyane transi se pa no tene na so no ontimi metramu bi
0: ade ntia me da na matedia ko so dia ko ba mane
1: enti na ohene sua kire atanko nyono enti ohene ni ho a
0: ohene kunya na beko
1: atanko nyofo no a betram me bi ba ko
0: ne zenka enye zen ne yesuma obi nzu a yentrensuma atanko nyano nzu bi enti give it to us one
1: ohene so sa atanko nyono djuma de ne ba wie ye obra ohene ko ne kura onye wuse pe sebi se onye ko
0: ya da obo ko na uzudie na uzudie
1: ko adia chisan baby se pa ayo o atakunya wa o si wa hina so no
0: okay
1: wa kunya na abawie
0: yo afi yesi adia chiasa obi o baby eno ana o wedo obi wi o di show
2: o sa adia ko je mpro
1: adia sa
2: sir ade achiasa ese de otukwan free as e cup Nigeria de omran se butala international airport prekope enti sa na tie da kuro ba tu ani anu na o oda camera ade asa ho no bawu ese ade asa e ma kuro esu a ayi ase a
1: kasa
2: se omta kasa asem sa ade achine ba bi ade achine ba bi ese de otukwan wo ko
0: pube obetile ni na cheze o baby
2: obetile ni na o baby se opo umpo na o honum
0: okay
1: what a play na o maka baby aka baby
0: yo
1: dia cheso baby
0: afi eso sie da nimdie eni nyansem
1: akosi ye wonema na miensa ye wonimdie ye wadwene eni wo nyansa na no na otwe ni ka
0: Nimdie na nyansa
1: ko. Nimdie na nyansa. Akwasi nimdie de fafuro bi nchan. Sa meti we. Mi ko school ko pe nimdie. De ba kira de nimdie makosua. Eno kwa nso ma mnyanya nyansa fo. nyansa deɛ nimdeɛ manya no dwuma pa mde bɛdiɛ na bɛma anyansafo dwuma su nti nyansa no deɛ ɛsuahunu mu ne firi nimdeɛ manya no mu ɛna manya mu suahunu experience no ɛna mama anyansafo nti makɔ sua nimdeɛ
0: sɛ matontumi nya nyansa nso menya nimdeɛ
1: so before sɛ wobɛyɛ nyansa no ɛsɛ wɔ nimdeɛ ansa nti nyanya obi ka nyansa no yɛ pani si ne nyinaa
0: But ni nyina mu no na mekyerɛ sɛ obi nim nyansa pa but oni nim deɛ
1: sa
0: oni nyansa metuma kɔfa bibia brɛ no
1: ohunhu oni sa de no kɔ ho nim deɛ
0: sɛ oni nyansa ade nka kɔ otra ka ma tena wo kɔ
1: enti
0: obi sɛ ekyerɛ wo ansa
1: ɔhwɛ ka ho nim deɛ ba obi ana oni ho nyansa na ɔde ka na akɔhyɛ ebi ase
0: so my na no Friday me po me kofie na driver me nene nam ye kwa na ka na so tia so enko ejina ho no mo tia so ejina ho o ye hwe ya o ti adidi e odi ka kwa ba costa to stones anu so ko hwe ye o ko hwe ba ebi hu se kebu bi ne ne ma bi atwe fi ba bi ese ese o sa de ka se no zo kura ase e bet my say but it me dimi ko dro ajuma ma me hwa yi ni ye se me a nka ka ne ka wa
1: akwasi ani
0: ka ni twie de me ohunum de pa
1: so wo nya ho so ho
0: but wo hu se ah ade we engine no se ye se dia e be free ha wo hunum de wo ho
1: ohun nyansa same de obenya ohunum de no ka na ohunum de na nyansa wo nche se eh ade we
0: anyway no
1: we ni we ni be se
0: ye se maka ni ye se okay
1: nti ka na bobo ni se ebobo mu di
0: se no so sua eh
1: ndi wo sua
0: kire no
1: wo sua
0: obi ni kire no
1: wo ko na ohun se ka no
0: jampe
1: nche no ohun se eh
0: ade we free ha ade we na nyansa no so eh
1: nyansa ni de sua hunu experience a wo nya
0: amo bo abinya abinya bibi hu nyansa obinya bibi hu nyansa
1: se wa ejume wa ya che obinya hu nyansa sa de o tre firi ma woni woni sa bo ni kra nya obehu se
0: ha na wo we wa
1: woni kra nya no bo ni mse we na se nyansa bo wa sa bi na ninye enso ni nyansa otimi a o
0: plate yo ha na obetumi akonkunya dan mu
1: ni obetumi akonkunya dan mu a ni ontimi nko
0: ontimi nko
1: ontimi nko ya akomye ne ho dehye ananom se ye ntie ma odehye ne nko kunya dem se sabia mu sabi mpredu asanan na monima nananom ba bia yakoshie yakoje edwa koshie no ukwa ko hu na mpanfo ho nanom se odehye ntie ma wo fo ni kan ko hu mpanfo yesa no na
0: kunya dan no tidehye nko
1: dehye nko
0: ntoma mu ko no mbe
1: de ontimi nko
0: na bisa panye onye dehye Uja panye ntimi nko. Sa.
1: Uni akunya.
0: Okay.
1: Nti, uya dishi ya uwa kunya nuhuwa. Uwa nkasa diya.
0: Uwa nko hubi.
1: Uko hubi. Uko bia charge ya maini ya kunya nubi.
0: Oh, okay.
2: Wenu ne mwe ayenu doso. Se, mwaina o ntimi nko honu mono. Oba susu ntimi nko ho. Nti, kwa si nubi owa. Yani mwe ayenu doso. Ubika oba. Ewe se, ichano. Ewe se, ntimi mfa mwe ayenu bakumba.
0: Mba nko kunya demo.
2: Afi, oho. Wo wuntime nko ho akoda wo ye sempefo a wuntime nko ho no ndi as emusa bisa ano a ebeba no menim so obi kan sa anka ne ne anka
0: kama ka se mpanyin se pam kwa etwere ban ho ne ye pegya na akopanyin anyane akoda nso nyane e pam kwa ye den
2: abrafo sikai abrafo sikai ne kura wo no
0: kaum
1: wo ye na na tituwono na nanam ndo abrafo di eyi ni petri free ho agwaji samre no ye do ko ay be o bebi ye do ko kase pam kono che se do ko ho bujawe enye be kwai de no ye o bebi e friend bujawe ho ne do ko nya ko yi utre free ho ne sika no ye dwa pegya se pe
0: bia de me ke dwane
1: bia dwane se pani mo anya de akra nso nya de
0: nya hu nya hu
1: ehupa
0: na mesi e maso neza penye nyane de anche kra no tu ohun se anye hu ehu anka penye ne kra dwane se wo do bia mpe
1: na ne wo bekwa no ne wo kwese ya
0: okay afi asante nkai se de edi ka chiri mu na se kra de kwa chiri mu ino chiri se ana obi na chiri mu
1: obi na chiri mu
0: okay
1: asante nkae no akwadi titi no na na menya nsɛm no na na mekwa ko a nipa efo aba bia no na do abeka ye ho nipa efo aba
2: ka asante ho
1: ka asante ho
0: ye hini ye hini nya beka ho dia beka ho
1: ano na yewura konfo no chi yewura sey tutu ye sey ma obi enkae bebi obi efri
2: obi enkeche obi
0: asafu de betu obi asu efri we asante nkae
2: enya beba ko
0: enya beka bo mu dia edo mam okay
1: and you said say we efri ha we don ko we da bi asante nkae enya nipa ba ko abo mu ade
2: okay ya nipa beka bo mu no
1: beka bo mu de ma obi enkae sey eko to we free ha eko di we so
0: okay
1: na abo am etima e ba ko
0: okay ntinya asante nkae obi ayo boni no nkae no
1: enya ayi number 2 ya
0: boy bo mi wo sa asem we enem na natie na ni yire ma de na mkotwe gufu ye kotwe gu mkotwe ri chipa na mse ye krata zi ya na mde da do abo na mde bele senso
1: asante nkae
0: asante didi nso asante nkae ni pada sani o ya de ma ne ne o kyena na ne
2: wo wa ya krachi ne wi
0: o ya de ma ne ne ade kye na ne wura fi ata zena me ko dom na na efum kama ne yire efum di bitwegu honum ah wo hosa wie bi mi chebe bi ne ave frem bra bra bra bra una na so mensa mi nyini kura o
2: wa yo bo
0: de no bo hon hon de bo na msemia de no wa twere gusu on na msia santi di nso santi nkai I say, dear you. Then I know what you think, and I'm so confused with the Bekaima. And I'm saying, no one knows one cap, one bone. And I'm saying, I'm saying, Nipper doesn't know, yeah, dear man, and now it's another review. Although Patrick said, hey, we're at the Emma, if she were home, but sir, and you. Okay. Dear Chato Cran. Eh, Color Brown. Color Brown power man for Montra de Emmy. Mr. Tedge may
2: and I did a leaky
0: and I did leaky. Eh, now we found another Color Brown. Yes,
2: I did
0: go quiet, go quiet. I do do.
2: Huh?
0: Mumba Monka for quiet. I do do it.
2: Do do you have some Miss Aka? Do do you?
0: Do do you have what was for Color Brown? The tree did it. Do do you? I do do. Eh, Brown. I did be a do to be a friend Brown. Eh, I'm Moswa. We see bibre e si say oh ade abrown your friend oduduye uko akache ma me say be di aduduo me pe de brown
2: akuro be wi ono o she roman
0: father anukura no ma ntwa kra o
2: ada bi da bi ho de
0: okay eye o we do ayenko
1: akwazi and if any padu nine and audio for us ni pan nine audio ni Mr. Adams be twa ba ko any Esther be twa me no Joe be twa me no and mama Evelyn be twa ba ko afọ won e fa online and so I make credit ko buy print be twa ba ko ofo ya be twa ba ko tapu fa twa bi jam fi twa bi antiman sa be twa ba ko na bo atin e be gina ho e ka bi ma me eh kwam from pom be
0: ka bi ma han
1: eh se wa am perfume e ba ye no won twa bi Adams en twa bi kofi bo achi e be twa eh kofi bo achi ba ye no won twi antiman nyina so na mansa Nana mensa we twa mi no oyegro antwa bi ana ajawua enso bi twa ba we se we ne fire
0: okay we da si already one no de edemo asie ni ye bre na ye bia ni sa ni nyina e ke edwa da roma ke ye do si na o twese ne e be che phones no na men kan che o se bo modena frebi o am fre o frebam na ebiso asem na otwa dia ye de bema wo twebi ta na eba na otwe sene se bema mu agupa me ama midibeba me mu agu ye se otwa bi na anya phone ba ko na ebo amma mo fimi frencha se si a ofre anu wenya ofre anu wenya ofa ya no mu nyina ofenso no a enu mansa ofa yi efijasi omu nyina enu a na omu yusu de fe na me adwa next week na mo nto ne gas oven no mo to no na o to phone so na ye de ba gas oven papa pa fi de ye de to pa no de ye de enu aduane ofie restaurant for chop bar for mo nyina mo nkoto ke ye du gas oven na mo fa ntimu juma me nkoto bi on kwa nche keke na ba shishi ibu okura bu se to kru da ne gate no pe to wo hit na hit ni pie babontin ka ye du gas of intisa eh kama na niema wo dia ye no wa be dia dance ye sampa brand niema ye fe ka ye du esi mo mo nu duan nuane no restaurant fo no choba fo no de ma duane ye hie wo dia ba e dia mama ka ye du gas and oven bibia be fine bibia be fine kokedu e wo so mbola kese no ana aboaso tobut ana so be frekedu e wo 0243 365873 0243 365873 na one chairman kedu atwetwe enkomo enu ano no ye kwe mama chairman mama Tess international woman o Belgium Liege na me show pi mama michio nimse nyame adom enkwawra na adom ohoye na menchia me papa prophet Kufu Wusu abandending the spirit of fire ministry mwajo eh hey, enne papa u baba ako ne papa to frame Mr. Forsen oso wo nkawie nyame insha Mr. Forsen so papa so a farmer poultry farmer baby obia na osi memra kwa meje kukuru kuku mwewe nso sebeye na meduru nkawe hono eno ni asem kukuru nso die nide ewurade ni tumpono ede pa ye bre na so wa wedo a
1: agwaji minu ababe ya friend Constance adanguma si dabe hine ene yire no wafrimu ya ndi mime dabe na otwe ya adanguma si ena yekujam dabe hine adanguma si dabe hine yekujana mwaya na yire yi ni mwabushwa ni na yako mikro mwini na nentia mwapeni da mwasi chidom ena da mwasi hima ATM dende akwam dwa toa ne twafo ena ankobia enso mechia onyina omutie ni wanu mi akunta no ne ko nyam so bi poso ATM dende ne afi igbe e o brand bread afi na na ba fo kwa chifu su enso tie mi na na osu ne na yere wodi jama so tie dende ne David e was too good o tie mi oni Mr. Debra Mr. Adams, Mr. De, omi na wo Stuttgart di tembe nende. Afe, mi a mi bro ni Felicia. Ebi a obi a, eni a da ngumasi fwa yi tembe nina.
0: Okra JK.
2: Osofu duya, ne anti fosti. Bebi a mobi a mi chia mu. Yonja pia, ne, opene apia, ene, ne yiri Florence. E chia mu. Gizef kwa jo Boateng, a chiansi. Anadu bofuo anti sewa Germany. Anti akutuba ne nana yere anti ataya afi 7 day Adventist new tafu fu nyina mechiam great Adventism awakening countryside chiam Pastor Samuel Asare ne anti Francisca Lawson Aguenu Cape Coast mechiam Joe King new tafu chiam Eric Chumberma mame Elizabeth Jan new tafu ana ankasi fu nyina ne kwa Wambu wache menana uti papa.
0: Okay. Yada si, ya brena aswa nisa ya ipeja imu. Na maenfa nchia ni asida ema kia dunine yile bebi ya mubi ya ano. Ya mamo achu. Ipi umadaru mani edi jumedi ebre mo. Miku ibi hape soo ni mchinko mwana ibibie sina hape soo ni midi hunko mwana. Menamba ye 0244 015677 0244 015677 my number nyen shrefm number so be frame but me shrefm program so there be my number is 0 me am number be obi wa simbi person me din kumu bi 0244 015677 what is of akraje kinka sana oti openyi wa wedwa enso so enka ana afi oti eye Dr. Mayham ono so ebaye na yenua Godfrey na Daruma ana ode fa social media na so ma mutumnya e bihwe ye e wo Facebook me din di kwesi boafo ke ye Edward Daruma edwasi na me yadmo kyna e behia e wo wiase mu nsem eso yakra mu nyina na me nhyia ye nyina na omfa de chipa

0: ye ka se sunsumu ya de na sofu obi abebo mpaya ma na ko sofu sofu hwe de bia me ka kire wo se me wa se bia me ka se se be ye nyawo honhom bia nyawo a obeka se yesu di no bo ya pama honhom bani ampa na se sunsun bi ka se ye wa
1: sure tia wa
0: ho na abeka se a ewurade nti wo ho na me bre sei obeka trust me sunsun bi anyewa wa dwe beye wo se ena edin na ebi a okura wo bo se nsa wo yade no anan yi ha woni mfiri wo so no sa tu mikro no ha wo no ono de wo ka no nyane no okini ye hwa de bi yo me maka jo se de me hunu painti na de bi a me kasa me ka ahonhom ni bi wo mu chi praye
1: praye
0: praye ye de pra da praye de apra bola so ahonhom ni bi chi ahonhom ni bi chi pad
1: Emma pad
0: ye ahonhom ni bi chi en nti na obehwe akonfo bi ana obi oyɛ sunsun nyoma fa bebre no se meyere ye bu ni nsa me mane nya aduane ma me
1: emergency
0: tutiri sunsun sale fo se me boa kan kure
1: boa ni yirimie ni ngire be kwa kwa ni yirimi akoda da tie tu bu nsa so ka kire no
0: wo ka kire no
1: za no ebi aduane ma na wo ni na chiwade
0: wo de na chiwade aka ne de nti na te sa spirit no wi su no ompe
1: empesa adie no
0: nti sa sa spirit na se nipa ne dia toyade ebi a ebo dry to edura uti aso malam no ade o ye di ti a wo se bi a sa suman ni bi honhom ni bi onechi wade ne sa wo be de no wo nti ya no de here baba be ya na
1: sunya de chi wade no mu de kana
0: se sunya sana programming in the word programming no sana nyankopon ha program nyoma
1: Adie bia wo na chiwade.
0: Adie bia wo na chiwade. Se nipa kra wo chiwade. Kramari besi obewu.
1: Oh.
0: Ai. Kramari chiwade ne besi.
1: To de frabi bia ma na obewu.
0: To de frabi bia ma na wisisi a onko ha na ha obewu. Ade na obo ade mba obo e kramari ko chiri besi.
1: Ani ni nsia kra.
0: Nipa ye wo nduro bi wo ha e kwaya no a ni ewu. Gramazon DDT no.
1: Mhm.
0: Meboa abeye ye chiwade ye woni pa ni bi okra no sunsun mu no ye woni sen ne chiwade a ye de kana ne kra ne bewu
1: mbejujukura
0: nti ye woni pe bu ahonhom na ha wo mu no wa chiwade ba san krof kro no ehunu yi nti wo de be kompa ibo akwa still the sofo be kan sem bebre prophet be kan sem bebre still na wo yale
1: osubu okra bebeju anu siye bi kwada nsani bi na ate aguru so
0: sa
1: we no di na chi wade bi
0: aha
1: die nsese wo die no
0: no wadi
1: akora no bi awa bi nam bi
0: ya
1: na no kwa bi ade ne kra
0: enje no akofa ebu a wadi aduane bi obu a wadi obusua no omusunsuma bi ekuta wo mun sunsun bi ade chi busa no wadi na chi wade ye anye sofu sofu maka cho se bibi ni ti se nyame di Jesus di to me ya de nyina nti ade bi akra anye so di Jesus di ye na o de koye
1: mhm mhm
0: hwade o ade bi anye so di Jesus di ye na o de koye nti eba sa akra otumi ma edi ni beye powerless ma wa because Jesus no ade e se wodi se afa se nam afa se ka atwa na so ubo Yesu di na nam ni mu ate a ebete
1: baby aso sin sika nso ni twa
0: aso ade ese this can e twa ndi nyanse mu no cha na ni aye sika abrew
1: aso this can e twa
0: aso this can e twa
1: but why with that twin chain
0: na wo bom pa ese mu nte wan wo ato akoto mu de abesi ho de dance di nsue si so wo so wo bom pa ese mu ni nkogu dance ni
1: abrew wo na so wo sa kudu
0: abrew ni mse wo sa gumu a wo kata so ebeben
1: ese de wo sa wo nipa wo yero enyame ntim be ye ma
0: o me ye ma wo
1: enyame adwuma no
0: enyame adwuma no no
1: wadi hada na medical ka wadi adam abetena edin turu
0: sa
1: ya me den say free so medo emedo
0: emedo
1: ti wutre wa na say chechere efa ayi kwai ayi bia wutina
0: ho afort
1: garden enyamia
0: software ben apostle ben prophet ben akoto wadi aduane abesi nanim a obo mpae na aduane na kogu ne yemda
1: ebi si da
0: ebi be desi nti wutumu say nyoma bi a ye say wo na wo ye wan ye anyankopon ye enkyere say nyame ne wo onye
1: die edin wo ye yafo mu
0: sa
1: enye ye adwuma no
0: enye ye adwuma
1: me babeye
0: oba abeye
1: e ma mi ensan ko duro ebodan no no na onwi hunu hunu yobanya obo no yesu bodan no ho no
0: ya
1: ose munyi boforo omunwi mi dwendwene kura bofa so obo be firi ho no bible so nyame ma obofu be yi ebori firi ho
0: cuz na
1: madin tin peja bo no
0: sa
1: but odu lies was na so no na me me jigira ho yesu ka chese munyi bo no
0: ya
1: ti de wose be me ye no
0: sa
1: me amanya mi mbiri nyago bo
0: ya sesia me no tuwi saabuo na nyankopon yiye no ene saabuo di bi wo gana ha nyankopon meyi
1: mhm
0: wan kopa excavator wan kopa bulldozer
1: a me peja
0: o me peja
1: abara wo eso be peja
0: eno so nkyere se oni ho
1: oho
0: ba wo na waka kyere se wo na obae na kese ye
1: mhm
0: kisisi aye ya kwan ya ikutekuta no he ya ntretre mu boyibo yi na ye nsa no fiasa no manu mu a saa na tie o
1: traffic da
0: se ya na ye debe ko wuo
1: disi ni hunu nyansa
0: disi ye hunu nyansa nti bebi asole da akurasi no
1: na
0: ho emfuturo kwan ye ntumi mo mpa ma ne mey asphalt enye nyame adwuma no no
1: ye adwuma
0: eye adwuma what ye fe de fe wo ani so na obeye
1: Yo pe Kristo en mnyam.
0: Sa pe pe pe.
1: Ti nyawo so onye no tren ho a. Efesia go be Kristo baba ye.
0: Ko
1: do nya hu, eno nya hu mu made ye.
0: Dabi. Nti ye wanyade bi wo ho na da wo so na wankasa wansole ne. Na wo to odi nyankopo be baba sa me yale. Ye do ba koma adaka be fie ugu adaka.
1: Be fie
0: ugu adaka.
1: Free be 0 0 3 2 2 0 8 3 5 8 1 0 3 2 2 0 8 3 5 8 2 and 0 3 2 2 0 8 3 5 8 3 0 3 2 2 0 in code number 0 3 2 2 0 watch 83 58 1 up to 83 58 3 aha 104.5 that here for the phone you know so what's the word here I'll be for the video so message I would have been good. Ebe kin kan ni aso e dia mamon. Instagram 104.5 on Facebook. Wo mo su nyina no onyakopo e ko su Instagram. Wo ba ho man so a e no be kasa. Wo ba e no be kasa. E dia wo se wo yero se wa nya. Na mi free soro e ma me ye ma wuta.
0: Wo be fie gwa no. Wo do be to ada kem se wo se bi adini no anya adwuma.
1: Anya adwuma nti se
0: brɛ.
1: Na mi igya wo na wa wo brɛ. Juba manswa eno be kasa buha wa yari ya ya den kwa keku wa fred radio so a prefet wa tito so hello we ti nyami di for joseph mensa debia wa de ne o kina enet na den kwa na ekoso aware no egu awo sem anwaye den be ma wa ye mre e wo mpem wa juma saya na esai nyami di for se bra na adwo nya media dome na metuma boa mo adwuma etumi etumpon osi media menko hello 0 3 2 2 0 8 3 5 8 1 up to 8 3 5 8 4 obaswa eno bekasa nya media for prophet dr joseph mensa bible akwa pano kwafo ena menene wafidie so na chiri kwa ye santasi enyinam first jericho junction awari for bo pawo awari achere yesrema wo for richre joseph mensa asu ye nabi di for o bibi aton sanum wonum nsapa eye tiawa you cigarette ni wi wonum bi se ya eto betwa cocaine wo hwia ni na eto betwa tumi wo ho a e fa nu brane na hemu ena o su tumi nyako podi adum na ko a nkonku tumi nso aji ni pa bibiri free sa o hawo mu hello oh lino odi for kosuna obi ba telephone
0: me telephone number is
1: 0 5 5 0 5 5 4 4 4 4 7 7 9 5 9 9 5 9 9 5 9 and I say 0 5 4 1 0 5 4 1 40 40 39 39 39 39 0 5 4 1 0 5 4 1 40 40 39 39 39 hello
0: oh hello ni for na ye tenase awa santasi enye first Jericho Junction wa wow, baby a consultation ye 200 Ghana cedis oba so abo ahoka ho bra yadeɛ bi abɔ obi a wodi akyi to amirika na ɛwi ase.
1: Hello.
2: Hello, Sofosafo.
1: Mira, ati sɛyi.
2: Bɔkɔ wɔ Yankɔ pɔn
1: ne. Pàtó kasa fere.
2: Kasa fere pankurɔ no.
1: Pankurɔ no, pàtó yɛ ti o, Mira.
2: Mɛ sɛ Sofo hyɛ di ɔmɛ ni mami, di da mɛ ni.
1: Ɛdeɛ na woyɛ adwuma bɛyi.
2: Ɛdeɛ na yɛn na nyɛ adwuma.
1: Onye da nyɛ adwuma bia.
0: Nsua adwuma bia nso.
1: Nsua adwuma soso.
2: Dabi.
1: Ɛn na wɔn pɛbrɛ ni nyame di fɔn kɔhyia.
2: Naba ni wɔ da ba ati kakra.
1: Ati wɔ.
2: Ɛna wɔ ayi taabu mu.
1: Okay.
2: Ati.
1: Kɔpɛjɛ Bible, Bible nso akasa.
0: Ati wɔ nani mu yɛ.
2: Okay.
1: Nani mu yɛ o.
0: Sɛ.
2: Okay.
0: Ɛsɛ ɔsɔle.
1: Ɛsɛ ɔsɔle.
0: Ɔmbra mɛ hu. Ɔni mi nhyia na mi nkyerɛ na adwuma bi ɔbɛyɛ.
1: Ɔsɛ awɔ.
0: Ayi.
2: Okay.
1: Okay. So wote deɛ.
2: Mɛ te pa.
1: Sorry. Why?
2: Okay.
1: Baby, be my dear, you are in Kuyi.
2: Hard.
1: Why?
2: Okay, with our stuff.
1: Okay, 03220835 81 up to 83584. Hello. Hello. Okay,
0: we must have a phone. Leave for. Mm. I'm here to match now. Wow, baby,
1: consultation fee na 200 cedis.
0: 200 cedis.
1: And Utria, 6 months.
0: Sir.
1: Yes, sir.
0: Sir.
1: Abusu means, yeah.
0: Omu omu yale hepatitis B. Pressure,
1: okay.
0: Diabetes, and your friends a kidney and liver problem. I'm on frame
1: 055 044 4 4 4 7 7 7 9 5 9 9 5 9
0: Sankrofono, and to him the camera. Meye na maye ene menya anye na nam obehu se moto oye musuo no na ya she o lazy
1: a she o
0: lazy ne ya yawa e fro ada adakem
1: sebebo
0: obehu se moto ho
1: eye
0: yade no na ya de wato adakem moto oye musuo no
1: ya
0: de wato adakem te meye na maye ene menya anye na nam sole na fa yade ne bra ne ya nsamam na edie bibiduro kura je na sayade ewo ye ho bakramo
1: nyame di for prophet dr joseph mensa bible akwa panoka for for sorry die na so sorry with ne din komo be don hwire be sima be dua sako don hwire ba akwa san wo free ha pa chopi na ja da fom ne papa wo no bogosu inu bogosu fie ba se dia tudwa no bia pese wo kuja no kuja de mwa na uja na yie no car ye dey chrome stc bia in and out no e 350 number wo free na se uja mi di for makeup na me se be kujabo yie na wa ha se twitwe sika no na me aduma bosumin kron aye be komin de fu a etosu aduonu ensia ene aduonu nson e ye aduonu nson no ene be ye yie no de fu etosu aduonu ensia no ye aduonu enum ya aduonu enum aduonu ensia no to be so kobia na 25th Friday that is the 26th no I am member rather odifo bacho member and the number